ma omni bia o mi wa priyo papa to mi kro ma dembo papa me ji koma ne a omne ri na so bi to be o ti o bra so pre o me ni bia go ke su papa ka bo bor me war me papa to mi kro na ka o bi bia bi to yi bi to a to mi kro ma ba so to me pre mo so.